0: Neryo amabihika Dr. Muringa twama guko chomo chende che munawire kande uyo wehuru kundi abantu banakula ireko babare kurera kubate wabulire naba ne mukulo lako kulupiteli bane mukulo lako washinja kande tutikaribo
1: ndi
0: muri kirimwanzwa echende chau echo lupiteli echa mahano awa malwere ngokuanga na itambere ngokuanga na iwe ticherika kiria omuche munawire Dr. Muringa Masereka tunenaye iwe ne wene eche munawire siwende chechindi chalaba muliolo kuche chabere laba iye aliwe niche munawire ne chia chia okundambie no tunena Dr. Muringa omo radio kandi na buri tarisha okobe ndobe nene kande chikende nza chitengumbe iwa yikasa ebye munawire ese byakulabako kunde esa tukabitu nyoko radio tukabitu abiri batarishiria ebe ndobe nene Dr. Muringa karibu omuchindi cha munawire.
1: Okay. Nibindi ngasimanya muhanga ahabwerika kwa kiro cha munabiri nahabwerika hano abahukuririri bakatoka arinorekerako
0: washinja
1: kandi ningasima ndi abantu bose abana mwika ku hospitali luku wetu nyamuhanga asinja eribia ine kaba watikaya okwa abo ababerlam kandi nabo abatabalam mwase okwa promosyo etoma lolana yo emulero kutember elangirende olipitali wetu lunu tukalu kolera anniversary yal alukatsukire biro byo lutukamu bya biro byo monja acha nari omonja acha trauma kola echendu etiringa clames tukichetema clema size hanemu abandu inye bwati bwatia bamamubira bati trahiye asaule e parcel ye
0: ye
1: ni wate ye aninga hanistahili sini stahili
0: sini riwo mu niveau ya parcel ye ye
1: sini riwo mu niveau ya parcel ye ye abantu banene bakayiko boba enga bakayiko boba
0: mbeno kundiba na yes nice ukayo nalangira ko shoti obo chendo
1: bo
0: chichangana kusubye nyuma
1: abantu banene oyiwito ko byala no yuwite kwa mesu. Inga, omundu oyu si angabia muna. O yuwite kwa vyalu. O yuwite kwa mesu. No yuwite kwa vongo. Abandu wabu, omundu oyu si angabia muna. Sikare kiwa langira, omundu ni abutua. Ije isi chendu. Nereba mwte kama kalasi. Ahabwe lengende, obwe ngebwiwe, vukata siya yongeraku. Erepanuwa. Omundu ni ebya visionaire. Kuthi ya repanua, omunia bia milionaire. Kuthi ya bia milionaire. Tunaima. Ukabo trawa, esibiri umu mtuwe wawu. Inga?
0: Neruwa ya yifunze vendo, vio mawe uuma.
1: Ebi angale kiwa bia milionaire. Kuthi bia angale kiwa ya visionaire. Chache kandereka, klemesize, eyo monja acha, elangirende. Nanganavia, ingalunga yikuwa bobu. Kuisibwa nai, nanganatoka erika ha. Anga lwenga sinisina nga hika.
0: Tuwa si akaterme kila mese.
1: Hey.
0: Nga ni chinduchi okulupitali omochero chemunja achako nde. Kama vya nga kahia.
1: Ok. Klema size expo. Nibi ndi arikangania. Tukatua uti abandu mutunge shombeni. Abandu mutunge sholapi. Abandu mungani mamuli. Abandu mungani matimo. Abandu mungani mamuhoku. Tunaima, tukakangana ya, ebya tukaso mesa ya abandu bareme. Vyabita ande kariere. Ebebe kautuga, ebya tukautu, abandu batunge. Vyabita ande karekula. Neriba tukakangana ya, enyama, kwisi wanganari ya uti, wanganari ya uti. Esamachi, wanganari ya uti, wanganari ya uti. Erikangania, ebya tukakola. Kwisi ebya tukarema.
0: Aba viri eria. Na baya tungoko shombe nene shongo kwa kakanganisho baya tunga sheria.
1: Wesinja. Kandoko bakali asho. Niba mbobo mwenja acha. Omwa anniversary yeyu. Kuchia tukachungula. Moringa restaurant. And cafeteria. Niba mbo cafeteria. Kukabye kunye cherinyu. Echerinyu echo. tikolire omo tikolire omo busar mwomuli soyi mwomuli engano mwomuli omuhemba mwomuli tuska mwomuli omumbiri nibwambo muli ebintu binene kusebu ebyatu kayire miro kandi na mubatsi
0: mubatsi
1: kusanga abantu banene womaikange busungu kumufano omusungu amasahanu akagwati ngashalebaya omumbiri eriyalebya omumbiri anganatuhesho frank esiringa sengi mile dolar akayalebyawo naetaterawo efoto kesha ndirehekawo efoto nyisi yatwala aririra efoto eyo anganashaunza emyaka n'emyaka nabesikulu bewu ibasalira oko foto eyo okigambo efoto eyo niyomumbiri kuti omumbiri awiti ebiremu ebyo abantu batresi
0: neryo tukabulaya omokiro ekyo munjacha ngokuwa namabuwa utukendishakangania ebyo abandu bayaheraku abayatunga okosho ngoko nebindi nebindi neryo tukabulaya abali hale abashaheka okombutu kukulupitali yemuku redio amashaheka okombutu yamuli embutu yamakadami embutu ebindu bune nayo omokiro ekyo munjacha akesya kulachi mbeno nanga binabiri eria ebewe inanawutire kubyokweka kutse shalya solomabi anganalusha bimuli yomunabwire
1: osinja nibindi abateba minya kwachoro chomunjacha sikibiche na mulole mbere elangire ndibo wamabi wabiri eria wanganatubwire tunote cha mutoka ishe heke byali byawu itwa ulabyo kuse wamabi nimbene yabere bya yamahiko kubutukubiri ulibwa wanganatubwira tunote cha mutoka itwa ulayo kusudi tulete yaho omwa restaurant moringa restaurant elangirende omundu aka anganalia okonyama iya sehayit emisire ye chendu nemihukire ye chendu kundi mtu langire ribu ndibo abandu mwase tulangire tubakanga naye erihuka mufano ukindi byongo mwa wauti abandu sibo sherihu me batasa batali okochendu eche uliye huka bakya babiri okochindu eche uliye huka Nibunye nakulya bwana ingaye ukanye tenu kwesi na erihika okwa okwibya emboku ya masahayetia na ingaye ukaya nyeti
0: nikabire muhindu we zinene
1: wesinja kusangwa omwabi hubya tukayenda genda iri amauwa ninge bemore ebe kabye beneyu kandi nemibatsi nere babiteka omomboka iwasenga nemboka iyabirisihange mboka kandi nemubatsi neri wamasenga nende wamaimya wamasumba engoko nguma wamatekamu ebelungu ebyo neri isyebya imwabyo obusihe owesya engoko ikumi nomulamu owesya engoko ikumi kundi obuli ngoko engoko nguma ikawunza omo mubiri mwesetijuru wamabirirya engoko tepa munabiri omwasu wayo akirunza omwa mubiri mwesetijuru neru wamabya wamalya engoko nguma wamatekamu ebilungu ebikiretemu esya ngoko ikumi yahukwa ndeke kikamanyisaya indi engoko eyo yikindighasira omubiri erimitipuliye marabisi unamulangira kundi engobi yengoko omundu mwamagambo engobi yiwe yilwere kumufano neri ibamo ubi ukalya engobi yengoko engobi yengoko ngozi ya kuku nibamo engozi yawe iketerekerera ngoko yabyakera iyasuba ngoko yabyakera
0: watendere biringa binani byekuhwaku
1: ebyekuhwaku
0: engobi tu
1: ehe omundu bangene bwambo omundu siyoyo obonge obwongo obwewe bwabire lwalo alinga bulubweri ihamu bakatekamu obuhyabuhya neri bwambu bo ubi ukalya obwongo bwengoko
0: omuntu nibwambu tuubi ukalya okomuntu wengoko
1: wesija bakana komaki bulusyamu obwongo neri obwongo obwendi ngoko nobwendingoko neri babutekahayimerere neri babukole ngechapati
0: nikayabi byadawo tubashibanganerihira buhayimerere
1: wesinja neri nibwendi omundu oyo inyakolisya obwongo obo eribyakalyabu ngechapati neri obwenge bwebwosi neri bwakolaki neri bwasuba tunaima oyule kebererwa
0: mhm
1: isenga chebererwa oyule kebwa ko tinunachiria nebite mulebirie isenga chebwa ko byo sine mfano ehe hanemo mudiwa omundu siyoyu abirwa la maulu tunaima
0: ne amawulu eribi ebishingino kuti amawulu nabye kabimba
1: anga nabye kabimba kwisa maulu anga nabya akabyanga kabye mu bunyiri kwisa maulu anga nabye kabyanga mu makrambe ebitingiri mari omundu iwam abirwa la maulu neba wende urunda ye emerenge eye shangoko yali kandibye kire yao mari wamenya tubo ngarunda ye emereng eringa makumi mbili na ini. Nere mtu walangira kuti abandu twamabwa kuti tarondi emereng tarondi abangana bulabyo chali kitu tuke erifundisha abandu eritunga shango nara aba abare tunga aba abare yare ere ere tungas bacha mabekuli nere expo tukakangana ya erlangirinde bwanu eshangoko kwasika kula set eshangoko kose kare ba waset tunaima erilusiriria okomubere wawu ngokwali tete kare kirot omundu oyu anganali ekitwekeje omundu oyu anganali ekitwekeje omundu oyu anganali ekitwekeje tikare kwala ngirenge ngisamach esamach bamabe kuha echehand echo mutu niwa echehand echo mutu echo tirimu ngubwengebushi obukabyo ni omali esemachi yuhi
0: omuntu we esemachi
1: eh ni ukabyo omali esemachi yuhi ne tukakangana yabantu omali ko chindu onganali auti omali ko chindu onganali auti onganali ko chindu onganali auti kumfano
0: tongana hukacho utia
1: aha kusi wangana huka cha utia omobusara gwetrobo traumatika mu mumbiri omumbiri nibindi abantu banene bakole busungu bakasale byawo kandi omubusara gwetrobo traumatika mu chet kwise chet eto waketra mwa okutwe kuuma nibwa mbone chet abantu banene bona cyashye nariyo muri ebitu binene ebiri mu busara obo ebitu abite kam traumatika mu muringa elangire ende obuli mundu gusi eyiwanga nabunywako angana bana chekerunda ya hane eshondola esha tukana lwala etuli ayireterera kutuli ayireterera abana betu nero mwana nasebe mwobulinga buli mwobulinga buli mwobulinga buli ari wo busarubu bukendi wa teacher amariye wa banabu utinga mariye wa kumfano abana banen tukababute mu kisungu kumfano omwana be yabutwa ni wabulumi ni wabutu kumbi esa akilwe ma esa ukilwe matere iwe mama wewe kumbi omwana ini abiriba nibwa aho kama be kola makosa wekelekeli kumbi omwana eriba nibwa kumbi omwana oyo ini mabiri unze emeka tanu emeka sita kwisi emeka sabu alakini omwana yekaba nibawa okoyiringa dizuru kwise kweringa vezuru kwise kwa emwa omwana oyo ukabya wabire mutesa ko feb neribwa e solution obusarabu no no mumbiri oyo abe byamu ne e solution ikende banakam abakende seiko monjata bakanyokubo
0: nibwo mbo obusarabu wabirika
1: ku lupitai
0: Uliya bukola okuwetikana ya okuwetikya makoni mbalimba.
1: Bali.
0: Neri tukayibulaya obusarubu nena bwabandu businga bakulu kutsene nabo abana tungo kutukana kula unashali obusarubu abana kabo obotuni bwabana. Habya no busara obwo bandu busi obo mungana nyo busho mu parcel nabo twashinga ni kalite kale kate.
1: Okay. Nibwambo hanyo bwabana. Hanyo bwabakulu kande hanyo bwabamama. Kande hani baba baba niwambu ukahika neriwo butinganza obusara bonna bonna
0: bore muhendo
1: osinja hali obuli mwetangauzi nga hali obuli mwamazegu ebwana obusara he ihabye oburi mu mumbiri kandi bihabye oburi mu muringa nari uko wabika tukakubura bunu bukandi koloko chenu bunu bukandi koloko chenu bunu bukandi koloko chenu nari uko ndi kuradiyo tunga kandi yo kwibyusi byusi ukagwabika netu kwa mafundisho hakabi hane sungari shanga oyika kufundisa ya na muyomba nai inyana oyika kufundisa ya
0: tukabula ya obusarubunga bunemu byekukire kutsenga bukanyuba wango bunde busara tuka ukabo wabyanza na emezire eyo munemu tukere haba abantu okulupiteli oyo awitu yoko unasho abantu banini omosho omokatale tu wanganaya motu bomuni pimiri aka
1: akarenji
0: kawo eba ke kuhako okulupitali nayo twashi nga munemu tukeli uliabo omobeyi katuka yetembene.
1: Okay, niwende omabusarobo muri o muri akandu akakolo mobuchi akaba ketemwa vene nibindi akandwa ku abakasi kakaula franga nene abakasi kakaula franga nene neryo elitre nguma eyo busarobo ikaule $2 neri nibwa
0: abaru tye kilo yabo
1: nibwa mbo elitre nguma niwa unakoliribo wabirihukwa wasinja
0: ukamgeji
1: iringeji ni ingeji naribone busara
0: nari
1: muryo obuchi nari obuchi obo imwabanika omobuchi muyakano kabakete mwavene ababirisoma ko obuchi
0: kakawatika yakutsebutse
1: kakawatika yakutsebutse kunde mwabihubye basungu a esanzuchi ohosere omundu wabinyalwere kutsebu angana ya ite ahati ichatamulu maku kaki chabitamulu maku kaki nere chucha mabia chekap vaksi
0: yawe kulumu
1: hey. Nere ya mabia vaksi okomo konima nene nere chikaleka omabu chobo mulia benduvi nene awabia wanduba trans
0: omobusarobo
1: kwisi omobuchi
0: nere yotukabula ya okobusarobo doctor twasi omundunga wa mabiku kulupiteli e ukendibuli ya utichi mbeno mwangabi mwabere buha amena mbalimbali kutse tu mundu wa mabika yute ngasha uloko busara tu wa mabuti akatermia ku ngasha uloko buye chewe tunario mbeno bane mwende ku heli tri yu wa masane $2
1: ndiyo
0: na kunde hakana bya mundambi omundu wanga na ulabo au niyo kubye lubaluba twashinga bukanywe bawa omo bekopo ngobu nditu ngokwanga nutule kopo yabo kutsenga bukanywe bo muhibusho ekire yabo twashinga ireyet omundu wa maula emezire yo engo meye $2 twashinga iwa mabuwa kutse wa mabetse merabu kandonga natasha sobolere yende
1: nibambu ebo mabetse merabu ukabi une munywabu bukakola ngebe baketemwa immune booster nibambo abasikali abasoda bosibo mwa mubere erifunga kagala nerirwanisha obulwere bosibosi obwangana tasiasa ende bukasa bukasha kuhamba neri ibolo wabwataluk neri bwagenda niwa ni immune booster anga kuanga nabut akandukanu nikeri wetichyo mubere wayi
0: kakinga
1: kakakinga kana kakareta akagala ako mubere ngakuanga no ambo Red Bull kwitinga kuanga no and energy niwa wasinja ne kando kawati kayo mubere elangrind akabinya na tolere kandi obusarobo omondri lulemi tukabwetama tenga mwilini tenga mwilini nibwinde hane akasuku akabiri huma hawako nari iweka wotiche eribwinde akasuku akakabya ka
0: omomobere
1: nari iweka subia
0: nibwo mbuka une munywabo bukaya tengo mobere ngo ko mundu akana tolere nyabye
1: nibwinde omubiri wo mundu harimwe ributbo hari ebisuku abikabya biri huma erilo ahabyabya ibyagenda hand ahabwo bukoni sikale ke walangira hanemwa abantu abakawo abakakesiya inya ibwacha ishata bano tulu sikamwe sent hali ebendo abetagendeka omomubere we neri akabya mabinyoko busarabu no nari ebita yende kaberi ebya huamu bya be huamu nero munroyo inyatondo kiri kulech ari kosera omwa busa robo muri akando kaba ketema kali sumu bendonite kali sham bendonite niba omundu kam akali sumu kiwa kaberegwa kaberegwa mana kiseli mu kali sumu omundu inyenye ko busa robo akali sumu koshi ekabya mu mubere abandu banene akali sumu kakelo mu abandu banene kutsebo omusoya munye kali sumu omusamati munye kali sumu me hane mu mundu etande migwa esemati ngende kola ya nyeti
0: net
1: esoya ngande kola ya nyeti elangirendre na matunga kali sumu kakabya mu mubere wayo no mundu tubakana ko macha bweremu inye ko macha bwere lwal inya hol pak am akali sumu ka
0: kanda tane dawo ina e ina mutimbireko
1: ene dawo ina mutimbireko
0: eritende menyeri kolishayo
1: ndiyo
0: eri amukosera
1: ndiyo cha cha mare kitokola akandukanu klema size elangirende elangirende ewene wena na wangana myot ngalwe sinanga itokeri hicha ha boku sinanga natoka eri hicha kumufano hanemo mundu inyabinya na sherere memboko emboko kumufano iye ko obulere gwe bol emboko emboko siwuti amalo ya ber siwuti obulere gwe koron siwuti no obulere gwe bol
0: ha
1: ei siwuti amalo ya ber na obulere gwe bol itoko ngania totibo leto munyu omunyo yo owabulitiro watu kana lyuyu ewata kulao alio obulere obo obwe bol wabeta kulao Nerwale trumuny, wabre trumuny, nerwasuka hakautsu kwiseringa dekalo. Niwambo omunyoyo nyanngotera echo kechu. Echa homambo kweyu.
0: Omunyundek,
1: omunyundek. Ner omun ener ewasangana emboko eilwe yabaregan.
0: Ikata sha soba.
1: Ne ikata sha soba. Echi ndi chakaber. Eto kangani tuti omwe wa mundu omomubiri wa munyemborewu ari etende menya emborewa yenganyilo moyit kandi yangahi ko mubyali moyit kwite umasembo ko moyit nobutu kubwa hatukakukangana ya erilo mwinyoras omabutamenye
0: mubutamenye
1: Naime
0: neriwa yifunza kando akane mwendishe kuoticha
1: akandise akandi akakendishe kuoticha akaba nabo bakendishe yak obutu kubunene kunduwa mabika ngoma ngomose ndishe ndemi kumufano wangane iko ngomo ngomundu elekese kuche mashambure yo mundu obundre anaote makapoke kumufano Afrika subalam ha utengamwe tikaya banga yutau omundu oyonga nakutsumanga nejele bikusendesha bali yako kunyo mabiyutembolewa ere ndita kumuchi omashambo kosewa
0: ah ndonasi iya inyalishye singo ko nembolewa
1: eha
0: wesi nimu ko mundu oyonga bekayo inene singo ko nembolewa ngoko tukana bekaye sholape
1: ehe nibe ndikabika lomo mundu iyo okwasa heyo ikabiri mu aside nari yutse mu eberu ebya ikabeka wamu elegrendi aside ikakulachi
0: ikahwamu
1: ikahwamu meria handuka iyabembolewa mufano nga wende uheriemboko aha wenyu ubulayut elwaker ahabye ewese hare hai bako ngane ambo ha uherehemboko emboko inga kwekendebya obutimu bugumu abalume bane sumanga hekabo
0: Ah, akabye mbolewa nene.
1: Akabye mbolewa nene. Kumufano eshambene tukatungashu. Inga tukasikolera obutara. Abakishye ikewa yachisala la mukasha langera. Obule mukwanza no bule mo ine. Tukatukaendayo kwa sha pilot mukalangera ebinuko bikakoleka. Twakola obutara oweshambene. Merishambene sikasha bere shabenia. Nario ebise byasubiri amashya yo. Itwimitwa
0: Matekao hai merera.
1: Matekao hai merera. Na tukatuka tukao mashamboko. Sule ndo kata sangau. Ea. Uka kola mwechendu. Eti ngengena. kutinge chiyina etse ko haimere neryo embulai kabya ikawa iyo ye ikawa bonirise yo muchi wo mashamboko butiri uwe na wen iye kandi omabi butiri uwe na wen neryo kandi omabite kemu acid embulai kabya ikawa nga
0: yabitsapyayo
1: yabitsapyayo neryo ikende ikawa bonishe yo muchi neryo etebya chihosha nga nere wasanga na ichabira horera embule ikachisendia ina muchabira muchi
0: omorerem
1: na yasidi ine mukolechi ine muwam neri bine muhandukachi mrorewu
0: nibwo mbushikere waho omuchi
1: besiombe ne kadukamba besiombe ne amase wasu ne mborewa kena mare manyete nibwo ambu tukakut wangalabiria ha bo utashalaba wangalabiria ha ibo utashalaba chatu kakangana ya eta ndiko monja acha
0: neri tutelibwira yoko oko chero echo monja acha twasinga oma berekera bandu bahe omo busya boka kola nabo kutse obule mundu tu anasabire nyi kukulupitali ko monja acha kunde bibi ni bindu byo muwaso
1: ndi
0: hali ya makondisho eli shengiro ko chela mesi echi kande chikesa bera hai
1: bo kono kulupitali nibwa mtu kakangana ya olupitali tukisha kangania nga
0: tukisha bikulupitali aba bretsa minyoho ali olupitali olwa muringa
1: wasinja tukabya oko omorikinzas oko muswe gudro omorikin nari wahamba enzire emutire tuli kwa dezembe parcel nari wabana dokta moringa etuniao neryo tukisha kangania ebyo tukafundisa ya okwa spas moringa neri esa henu oma maklamesi henu tukendi bitu ni umu okulupitali kwa tukena mbiye tunamulia echero chetatu neri itu namulenderera omumwezi wa kwanza tukesha ebyo tukaba nisa ya elangirende olupitali lomwesi yala lukibi ya fasi fulani e restora ikendi bia fasi fulani espere marshi ikandi bya fasi fulani obuli
0: eyebindu ebyo besa
1: omucho mweriria ko akindi bya fasi fulani na tukisenda tukabibanisha amokomine ngo kwane twamili komine bulengera twamaye olupitali nga una mulangira mu mwala
0: wa ngero mo bulamba twamateka wa restora kwa mfano
1: omwa bulamba twamateka ya mitiel communautaire moringa Mitiel de Sante Communautaire Moringa. Tuateka ye yabola. Tunaima. Restora tomateka ikimeni. Tunaima. Obutu nyaho mwalida mbiasi. Nari iwasengana obule chindu itwabiri chigabanisha. Nari ese henu tukata bibi.

0: ngoche woma tukakangania obule mundu nyamya ati ah kino kwa chikaga chetya
1: nibwo mbu omunja acha omundu anga nasa ne ribuku
0: hey.
1: Akahandika heme homa heoma
0: eh hey.
1: Ene mundu shabya
0: eni ebi sibe nayo nibwo mbu ngana butibo inje nyilo nyenzire ina tunga ina soma kwa shangoko Neryo aho unaote sias somo kwa shangoko kana unaote sias ere wala kitabu eche shangoko ungana butunyere we shamben uwa kule kitabu che shamben achi ndo chi ulere kwe chosi ukende chigul Neryo kulech watu kare icha kuwa ticha ungana buti a inje nyilere kubya mudam
1: abibwa sebe bula
0: wasinja eche tabu che bya mudam na chine kudrich
1: nayo ne benayo ne benen
0: na benaho ne benen ehe kande okobul chiro che tet Tukia tukabia tunabushi, abalima bushi. Abe shangoko, ya mdamu, abu butrunge, gro pastoral, ebi usi, abu sitinenavu. Elangire ndi, nomoine kutia. Omoine tukia tukayendama masha piloti. Aba shanzuchi, eba yendama shanzuchi. Abe shongesi, eba yendama shanzuchi. Aba butrunge, eba yendama butrunge. Elangire ndi, obutrunge, eti ngabia na amala abane itia. Ngabu ngatarira hayi hayanga herera
1: isha byasuka hola mbeno
0: isha suka hola ngala banyiti erilangira namaher nari itwa kufundisha lyololyo
1: e programi yo munja cha twasinga wabere pangayo kuti kundiba ndibanganala babangana shalwira hale bakasha participio ku chindwichi omunja cha abantu banemo ndiche kukusangapi
0: Niwambo erituka tukasha tuka omo oko never mupaka erika oko kenzer
1: Niwambo
0: neha nibindi hatsebi hanya bakahotola baka semisi abantu oko kirwetu echo munjacha
1: neri unakatambia ko buri chindu kane muitarisha bolobol
0: nakatambika buri chindu kane muitarisha bolobol
1: neri doctor tukata sasa bahano
0: mbi
1: Tukibu kayango ko okuredio na vyuka burabandu tino wa mabahero ko shombutro. Neru shamavi riera. Neru wa mabula abangaulabi. Neru wa retabio.
0: Ndiyo.
1: Neru tukabula ya nga uchinaula.
0: Ndiyo tunemu.
1: Ebyalia.
0: Hey.
1: Ebya basahe kukombu tuyu kulupiteli. Wama ya hera.
0: Ndiyo.
1: Amuli. Nebe nde kwa hawa bandomu wa hikirevi nene sana.
0: Ndiyo. Tunemu ulabio.
1: Neru omunja chani cheru chirika ngania.
0: Ndiyo.
1: Eyo mundu ya hera
0: hey.
1: La veria toabet.
0: Veria toabet. Nariri yavi kubakali yavi. Wesinja. Kunda hanemo. Elangende. Ebyari yavi ya tuveno. Ebyari tukali ya nemo vati. Kani yavi tukali ma nemo vati. Kumufuano. Wama langira nge sombe. Esombe. Tungana tarishi ayu. Omundu hivyo kewa ambu. Shalomo mosas. Nia vano mosas.
1: Esombe tu.
0: Esombe tu. Esombe tungana tarisi ayu omundu ibakabu ambu omundu oyu abere bula mabere inya bana mabere
1: omumama
0: amakabuta amabere abere bula ner imoberi botsyo omasombe tu
1: ner ehendu hiyo siye hiyo kunduka obuli chero eche mishuka na bukabu we miatsi mbalimbali
0: ndiyo
1: Kabula yanga tukesha menyayo trute kunde. Ukabu wachi no munawire umunja chane chende. Ebi usibi nyomo chetabu kutse tubi kaso
0: Ebi usibi nyomo chetabu. Neri mutu kabu wa trute. Omundu wanga nasi ini ule chetabu. Okosa henu kute kwa promosyo henu. Promosyo uja omove dolar. Eve dolar yeyu. Kandi kunene resoma. Eributi ngaso meshangoku. Kwisi ngaso ma obutunge. Ngasoma obulime kwisi ngaherera hanu anga byangaherera neto kuwa teacher elangirendre aho kaherera aho tukakuwatika ya wangaenda omuhaterekerere nobutunge eribye ebukaterekerera kwiterebya ndeke
1: nibwende abalimu abusi ngokone mutondo labya
0: mbiyo
1: abakafundisa yere trunga
0: hey.
1: Abakafundisa yere rema
0: mbiyo
1: Na baka fundisa ye chinganga kunde ya maformilia yu wa mingi romo chinganga mbeno eh.
0: Mbiyo.
1: Abu shiba neta yari ukubuli ndambi okulupiteli.
0: Mbiyo.
1: Ndambi ni ndambi omundu anganasa injenga sarabe eno.
0: Ey.
1: Ambo enzera ya uyeria.
0: Ey. Nibu chininge enenga kuanga na utribo. namahika fasi fulani ngasa ko chindu fulani nari aba abaharima tu ibana paramanas
1: nari tukaba tukabula ya doctor ukawa bikangereri abando kunda abando batsukare soma kera akarasi ka u doctor kakatangazira ku radio ukabyona mukwamerera bawoma abasoma akarasi yako renova kaishi batembeno abanene abaya herokom okombutu ukabyone muyeusa okoba umaba umukalebya bakana sima
0: abawoma bawoma na banene bakashima kutebe kunde hane mu abantu ababese bale menyende eriyoli mangana lwe kirolo 25 25 ije lu mwelioli
1: ebesenge kilo
0: alakini akabya eriyali ini eriyo mujirani ini eriya owond ini eriyo owond ewasangana abantu bamali end kwisi omobuleme mune
1: ne
0: faida etinde hane mu ributibo bwende byali byaveri era ngende biteke hai ngende tereb ngende ulabi bya bandu bakye bakali omomoringa restaurant kondi wangana butu ukatimba omo restaurant aho ngataba nerioli wangana rebol
1: wangana rebola
0: naima
1: bena neno kurioli
0: wasinja niba hali ebyali
1: ebiteba neka kabisa
0: ebyo komufwan ngese henu wamabut ngaronda ya arestora ebutembwe tu ngali kibanga na mabe omabe himbeno wamabut ngaronda restora eyanga niliramu emunembo gabuchungu omabutembo ngana bulai ebanya elegime niembo gabuchungu kwisi mbanyani matimu nikatoke ngende kali kunembo gabuchungu wangana rondia so angaba nayo aribwe halia ukibuka banayo mboga buchungu iwa banayo kundi efaida emboga buchungu tunas ni nich okomobere wa mundu abashya kulube tubakera iba kaunza butuku bunene ahabwe mboga buchungu iba kali ko musomo iba kali ko muranda nebende nari abantu banene sibatamenya kubitu muwaso nibanga bakangana ya omwaso wachino cheche wamaika ukali kwa manyangu umwaswa woyu twabe kusoborera twabe kukanganya cheno cha cheno nikuti bano mumbe kwa chiria abantu banene umabuti alie salad obundi atalia okobyali ebe kale ba wane bebis ahabo makonio wa wet akawa tinjesa na truck omuno mumbuti alie hai atanjenga ndi wanga ikesa ngangende sal Neribu asangana aho tukabya tukinatere neri tuketwa belangira omundu anganali atia kwe no mundu anganali atia kwe ehe chino machita kama byali abenu ukabya wa marondachi chino machita kama byali abenu ukabya wa marondachi kundahane ebemole ebikolo mwa bendo beho kumufano neribwa ngakangana yabantu elangira ndere ebyali ebikolo mwa beho 26 ebyo si bibiri kahalia
1: oho amoreng
0: aho amoreng kumufwan tunautinga bakete mwa kuludezrof ikalo Tanzania nibwa muri ikawatikaya nayo ko bendu binene ko mubiri wa muntu twanganate ka mu mucheri twanganate ka mu mbok twanganate wongana koleshai omonde mulingu ngechai itokubira ikindi kuoti chaiti okoma infection kende kolaiti okoma infection kende kolaiti hane ndiye bakete mwa hane yende aye bakete mwa pauvre noir niwa nai ni ma ni hiuma ni grain ikaba nika omochi wacha bakete mwa Thailand niwa ombole obole chi huchi na wite ebe kabanikai ebe tabaniko omochende kumufano hatenga hawe tu hanu hakalo mumbiri nicho umechikalwai ngondi ngadwe kong ne watu alo mumbiri ukaenda mwa bendabe ho kuna na ishara hiyo ukalwe kong watu ale kangina ukaenda mwa bendabe ho
1: ayo kakana bya tu
0: yaye kakana bya ukaenda mwa bendabe ho ubwa watu ala kakao ambuka kalwai kakalwe kongo
1: waya koko pai pai
0: wega kwa pai pai ambikelo hai kakalwe kongo kaliso angaba nai omuhandre the whole sikale kiwalangira and omabi obvious makumi mbili na sit niriwe ikatut kanu kakalwe kwa sifuleni kanu maswa kwa kanu kanu maswa kwa kanu omoche ya woi twabeta kama kanu na kanu na kanu na kanu kumufanu emizele haria hatu kibitu na wite mitel de sante communautaire moringa nari elangire ndi abanganga abatu kafundisa ya wakatu mikabati
1: wabifundisha abandu nerunga bakitu mikabati
0: wakatu mikabati iwasi welebia wabirebia nenemoli yana ngana tunzirwa okomi tunzire yetu sikali kitu kangangania omonja acha tukakangana ya abanganga baba hikwe abalimi baba hikwe abatunji baba hikwe bakatunga nachikwe
1: Dr. Moringa tunautse bene nebyeri kubulia
0: wesinja
1: nibwambo aho ho nabye okoma bulio
0: ndri
1: unasi tukatwa bikuwa abantu banene bakuwa Moringa Moringa biku ku radio
0: ndri
1: tukatwa biwe byushyebyo
0: ndri
1: Echine necha mubyo tukanza aremenya Dr. Moringa.
0: Ndiyo.
1: Ukafundisha abantu abandi bayifunza retunga abandi bayifunza tukabulaya. Eshombo tumwana retasho. Ne abaka nibo abuka fundisa yere retunga. Okomwanzo mona bwiru tunu ukana retresho ngoko ne ruaba washa abantu embutu yangabi ya muwana esho mbene aho na hutweshi abakatunga ngawangata shababure utichi kunde ngawaza okuturu yabo mutabale terane chendo alewe okoba kale ma embutu ya muri mutu nalangira iwe mehoko ni na nini abyo mu byanaza abakatunga tuashinga wangata shababure utichi okotero cho munja kutse unauti abando bawo abwagabera ibwe byo tukashalangira ku munja kutse berebete
0: bo nibindi abantu ne banene abatwabire na tukahereria ebya ritunga Neri twabere twabere heri abantu beshangoko abanene babirebya eba matoka ya reserendandeke na isiri chandeke kandi shabra kuru Neri hatu kata ndikereo tubo ehe engoko wa makerai kumufanu wama vekerai mtu laremulua mtu laremulua ama abu mangai kumufanu abandi bandu akana kere engoko me me bayire yayi inyabaya kitya kiti nari walangira amwami bayire yayi omundu nyamali akanyama me ichatali nyama engoko akakolech akali engoko eyangana muhimbo mugara wewe nari hatu kendi kangiriria engoko makerai wangana kerai iwali yauti wangana kerai iwali yauti wangana kerai iwali yauti
1: okwazira chomunja tuheni tutatuheni mero ya huko ndee ama bulio abando ne manene sana kande twanze risi walwa muno ute wasubiri abando kuma bulio waba kondai twabiri bulia bena ni moment rem
0: ndii
1: twini mero ya telephone
0: 09
1: Dr. Moringa.
0: Okay. Nero mwa promosyo eno. Tukendi bitu na wetu. Elangirende. Pomade kanusa. Ne pomade rapid. Okobei ya tuka ula yayu. Tukisha watu chabando monja acha. Erlangira. Aringo no kabula ya mbenu.
1: Kabula ya.
0: Okay. Halo, halo. Hey. Ye?
2: Na kumikirila mungu alo.
0: Hey.
2: Hey. Iri na inga wala umo diya. Na inga wala ya netibula. Aungu atia. Avere umu alire. Avere uwa. Yangale mbawe.
0: Okay. Omonja acha mkisha mwebi yika kulupitali. Na tukashia wa kangania kumangare mabi. Na riri ya kubi ya rewanza kubi. Ngo kubi ya kubi kase ha.
2: Nikuwa nirehali. Jono nina umaituri mwenu.
0: Umaituri mweyu. Obo wangatuma mundu nyako lupitali na tukashaba kangania kumangare mabi Nariri ya kubi ya rewanza kubi.

0: Peri Luala.
1: Mbeno wange wana.
0: Aha.
1: Awanga na handeka tu etu na mwende somashi.
0: Okay. Awanga na handeka mtu na mwende somashi. Okay. Hanemo mundu. Eri watu na veri luali. Obulu erewe istoma. Wabari gana. Netuwa kuheridia echerebu. Iwa kulisha. Iwa liachu. Nerio. Omoveri. Iwa yu omu buholu. Kusi obu treme. Narechirebu echu. Omonja cheba kisha yiko kulupiteli. Mukashi ya kuchu. Niriba kanganya kwa chikare mawa. Hanyuma, tunauta mapromosyo, owo tukende vya itramato kerekola omanjacha, bobo ngata ndikereto ndowalawu, chino chikisa enda chete, chino chikisa enda chete, na nemeri ngeo ya promosyo, ngako tukende yenda, kushe imi tunzire, ngako tukende tunzi. Aha. Hava kaa ndekesha mesaz.
1: Tuka watu sobero monimero kwanza. Nde tunalia buwayo luva luva mbeno.
0: Ok. Zero nefu.
1: Zero nefu.
0: Septansengi.
1: Septansengi.
0: Katreveseti.
1: Katreventseti.
0: Katreventekatre.
1: Katreventekatre.
0: Treze.
1: Treze.
0: Zero nefu.
1: Zero nefu.
0: Septansengi.
1: Septansengi.
0: Katreveseti.
1: Katreventseti.
0: Katreventekatre.
1: Katreventekatre.
0: Treze. Nero wabana Dr. Moringa.
1: Dr. Moringa.
0: Hey. Nibindi, omonjacha, abandoba nene, aba kendi shahika, tunote shahisha promosyo, elangrende, neema, kwisi olukogo, olumubuti promosyo ni. Olukogo, abando, abanene, abanalwere makuni wabu, elangrende, tukakola.
1: Ono wakatu warikirako.
0: Aha. Halo. Halo? Halo?
2: Halo, doktor.
0: Aha.
2: Doktor.
0: Setuwa.
1: Unemu kwa mechihende, baba? Unemu kwa mechihende?
2: Unemu kwa mechihende. Unemu kwa mechihende.
1: Wasinja, tunio mechihende, kalibo. Omochiri wanga mulichi. Ule nda doktor akakuhijibu yovinduwezi.
0: Okay. Wasinja.
2: Yona ilikamba lengaba vitu Lubumbashi.
1: Lubumbashi muna kwa miri.
2: Tuamu kwa merajoye.
1: Wasinja okay. Tuamasimu. Doktor, omochi nganga. Echiri wa mulichi.
0: Okay. Wasinja kutuwe. Lekanga kateka na ya kwa viboya every mocherewa. Echerewa omundrimo watu navere luwala estoma eyavere gana. Kuna ima? Iwimi echerewa iwate kacho mochinjo iwatu angacho. Ukiwe wabe etu angacho ama yetewa kendi luamu nga neri iwinga nyengani au novuchi mwamalwe gile evere nguma eya maete. Zisek. Iwate kama obuchi. Everenguma obuchi wen. Obo, ngo wetu botu kabe na buharia. Obo wakete mwa moringa miele pir. Neri. Iwa butu nganisha ya imare. Iwa bukanyo eviziko visatu. Omosubui. Viziko visatu umiwolu. Wangabi lwere estoma. Wangabi lwere amakuni awabari adaro mamoveri. Wali umonda. Na wanga wambu eche nda chabere yivoha. Wanga wambu suche enda wese. Wanga wambu waberi wala. Kwa wabi mwandari yositu.
1: Ejiseke ya cherevo. Wate kama wabuchi.
0: Wate kama wabuchi.
1: Wabuka nyoko viziko visatu umuasubui.
0: Viziko visatu umetunji. Viziko visatu umuoro. Nero omunroyo. Ini ya kumache werevana. Obu tunganane. Obu weni. Omwalia tukari matu. Eche ndi chachenu. Owe vina nevi niomuchi. Niomuchi tabu.
1: Omuchi tabu.
0: Eche ndi chachenu. Hanemo mnumu. Eriwamu. Abe riluwele. Eche ronda. Eche kasere. Mbubabi ribu wamu. Sicha angasha lama. Omulamu shachere. Tuangasha. Sisa chere chere kola. Kumache ware te hai. E hai. Utuange yomuchi njo. Ukamule ama yethiwoke luamu.
1: Ehaindeke
0: zise.
1: Yangabia chilo chuma.
0: Sawa. Ame yethiwari ya luamu.

0: No, dia nama tiap bangga beber, neru. Hama nani ebro beri biar ma biau neru. Imualua, kande ka kapie sekata sosse ehe, neru. Eh, dia tu jama butua. Eh, nak kau erko boleh ngabu, ikalok boleh ngabu. Jika kamu kabut kau ni kau ringga hipupa, ya muhanda muhan. Mama tu ngerer rem, ikut. Kamu akan, kamu saka biar kakai, kakai, kamu kan dende lubol lubok kau ini hipie.
1: Kakai berer,
0: kakai, kamu berer kemoler. Kamu kau berer kemoler, hatia. Kamu siapa yang doa ini sam.
1: Jadi komunyamor.
0: Jadi komunyamor.
2: Isamba, hobe hobe. Masih ada yang tengok pelian, kan?
0: Iri samba. Niro mabe hongo, niro mahesar. Seri dia berkos. Dia orang malu mer. Eh, bom kau tinggal dia ji.
2: Dia
0: ji. Malu mer. Eh, bukan engan dukuhaji. Ende, emi pie gaya yo.
1: Yo,
0: pas. Isamba kan dolar tu emi pie. Kau iba dia berlawan lagi. Kocje chali chuma kwa kocje chesu chuma kwa weri samba mae weri rimpie e chende chira iba mulume na mabe wera na bire weri rimpie ngara sheria jinat e ndi amabuti wa yani aho ndio kwa ayo wisamba akazuka mabuti amaibo mabuti ubwa ndinye neri aria kombe na alie ke na bire wiri na bire bwa mabuti net ndi ngokolme wango kolme yani na umulie Wisamba, akasheria na wangu kolom, amabebuwa, omutungu wushu omunyumba. Obongo kwa mabebu wabu, amatambukiro kubu wambene. Ibo ngadie chamba, indi chombene shi uliko biyana, akabiyabuwa abuwe chombene, akahibo kwa nani, dina namabe uwele, saachere, ngoko saachere mbene, ngabie wandre. Nad, iba ujukovan.
1: Yo,
0: yo, misamba kirokovan na bumi syakul. Omong kau lagi musuh yang kau lagi musuh, mari bumi syakul. Train nad, iba bisa ratut. Do, tu dia buku tu ada train berendam ya homer.
1: Berendam ya homer.
0: Amal, misamba mai buawan. Iba, dina ban naba mabe, gabi wandre. Nina wirir. Wamu le miat, udia numukali, numukali yu, yu amashigal, nukundu dia wisamba, amashali ana wamu lome, amabiri ana wamu lome, nero maulukra, omo manyo chamoy, omo matemoyo, acha subejalo,
1: namu na wir,
0: erigenda genda, ni yahome, changala, manakumba wetu wano wir,
2: omo wano wao,
0: na kasenge wetu na kami.
2: Amasamba, erisamba riri ni haikuwa.
0: Oh, tia.
2: Nari ndiri ni haikuwa.
1: On that side.
2: Aba kabera za masamba iyo, nabo, akasi aliyabo. Kasi uba uti, endambiwa mayinjiru mubanaru na uka kenzengo kubandru, na usika ndisha kukenzenga. Imeriu nisamba.
0: Nisamba.
2: Rekabe kurezo umuenyu. Na nyomuri haondata haa. Esse mo motivo como uma como a ver injera uma ba M Petrua motivo nenhum vai querer se aparecer vai querer dia vai porque me pega na chungo nenhum vai dar
1: o mo que era
2: o eu coloco o guardi
1: arrendar
2: nenhum esse motivo o mais ainda ah amo para não ter o cacho franca nenhum na enga já ninguém deu campa
0: agora não consigo grudar
2: não nenhum mira
1: ai mamã Mama tuwebucha, mune buire, awa ndina ya mashu batino kwenye na muka kero yuna mwawo. Kuihi, eregenda henda na ya humera. Ndiyo, awali mamba, nabu wabereza vikala. Mama vikala, teriwe baba vya walume, ikuwa tuweye retuti, kundi, eregenda henda na ya humera. Ndiyo, vama rendera, vama ya sungebe uwezi uwezi, na viharuzi uwezi. Nero, wamu baje hikayo, wabirisha baso kuluwa na wamu kakawa na ba na ba na bisi kuluwa, wamu yayo ya wano, eni baheishi, eba kaisa, nerea seba kaisa, imijeli, ijeri semeshi, basi asana, bintu, eba kukutia, na wamu wamalala joko na naiko, ewe tuka tamasu bai, na tukumbi kitweka, akobi nduwe avyo mkaisa mbuba mkako lishiba wabe tiyambo ichi chikana tata mbiyari avyo tibiyoshi ichi buhungu lako chata kulano mtaka ambu nechi chikana

0: pia kuenenea kuchikana kolera ichetirinja na miti cha fulavyo mambao ambuni ichi chikavya wamebishe chiutia changana ya torano mundu ya hikere ichemu wako vujingu ambuni vama livia ambuha ndi kwa kuna tutuangana tualavi ya wetu nilikuwa vivi vavirele kwa vivi kande vugavandu aka tuwa vujingu sivavire vavirele avalu miyavu sivane mutimba timbeno na vandipa vama vama kwenye neko vya vyarema chikana remi cha vya chengu mchangana remi iba nalo kande abaisha bakana shasa nami na matrumo wakindi taba nalo na matrumo ayo wana mudise sitab abese arenda agenda ne yahumera
1: ko bena beti arenda ne yahumera na kukabe sunga hiyo mukabane kabubu yabuk wanganana ngiranga kama ngakoma hinia emwese ikana sushire banuwire abakagenda agenda erenda agenda ne yahumera wakani abayindi ndi banje bakayahomera ebali anda bakahuba huba harika kekera kakuhikuhi nako abanyanya yo hayikwi kilamata
0: kilamata
1: kaumo kaibitungeria mahiyo
0: ne mahiyo
1: nyama yikwe banye yo nabanyamunzeri
0: nabanyama yo nabanyetunda
1: nabanyetunda
0: abantu beharo nabwe nakisanzye yene buhitye yo
1: tia
0: bashabya yo nomake gasana mwebinembwe bashayenda bubiye nomoka songwere bandarale akitrobo neki bandarale noko
1: gusipwe nakitrobo nomake tande muhalye cha
2: kitende kana matara mukinyonya Germain ani kitu na Carolina ani bungiri na Silvina ni mutayere yo kakanyesonya na ramabaye au abagore baye na kya mungu na muhore wewe na paruku baruchi na tsaria ni hilambula
1: ote na solo wa
2: na seria anikalimput
1: ote
2: na sere wayo na matres balikwis ote etsupiro nyabaruchi soki baruchi muhore wa fere anihubuku
1: ote neka kekereke kuhi neka
2: na mubangwiste na ndemo
1: ote abambango
2: na
1: babambango abali mabuhema muhali na wana banyesi kongwa sekeria kakana kakara kanuka tumera ninyalo mewa kabaneka hokalangira lyo kamola mu martebe hamba na wandi bakamola mu sol na wanda nikelalo ushin nyalo ngiti shinyalo mengi satu
2: ndembo ambusoro moyo mwana
1: ndi kwa nnyi mwali mwalo butsali kawane komoka bubalere moli enani chu bakola mu bibatra nerio omusi sokulu mwambwera yumuli nyambwera atino ukashabi akakekera kano mwana mushamo yabanana
0: omwe mikala
1: muluma mukora mbini anaho nalichisache saibi tunga nakatendia kaisengerako imwana chinje chinja naho mereka shakolo nabandi bo kataheruka na nomutsekulu yoseko
2: iyo mali akisede
1: imali chisedeki hatre mwabya mwamemo uma Neru chewa chewe, yuma ye himba omokatikatiko kumushitu. Neru apene ni omokatikatiko kumushitu mweyo. Neru mwayera mwale wewe. Neru chewa chini, mwuchalo ngandeke. Neru mwale mwakasebe kina kasebele reria. Neru polia. Neru no mwere na umwalua, eyaya. Mwalu ni avya mwale bane. Mwalu ni avya kayonoy.
2: Mwalu ni mwale kere.
1: Are mwale kere.
0: Mwaronda.
1: Mwalu nyaronda, nerisha rundukari. Aberi abe ronda.
2: Chalekini ya himbe Burundi.
1: E Burundi. Oshia. Tremi, neri, anyuko uoko, neri, echilamero chako, mchabi chirihari. Eni mubalamu. Neri wabere wabia chiroche uma, omore ama luala. Aberi abe luala, neri, abalu mababi yako, vano batibakamu sumbero. Oko chibuye bakamutwa lokoche la meru akala kabuka bya kakebera ningo bange
2: ya biri andombere
1: dote nomuke kereke watino erenda endane ya homer meri sibame bukamenge mawo mamba ibwa tukandira ku nomole na iyo limto mukao kabere noma myat ama bibaholera ko kunu
2: wanda
1: mama kali wabyamese yemuyo yo komo wolioy nerio Mama bulanga abayire bat. Kwamba, embalu nene yini. nabandu bakalaba yubaka hoba hoba twama byasemba yo kerere bakandi bana mundi aba bahigaho nibo
0: bace
1: omubace tebake tumunze nzi ni neriko mabe bayukamenge ayo kwenere mabaluba ebaenda lubaluba omochaso baluba tsemba rero kerere kinene ko mende tengere lumwe bibi kunyirisha ntwalia makumi abere neriyo bayindi bana bakasa ikot kwarwa ringe iri bushikire akerere kingangeje inu ne shakai ke kwe ka nenda rera ka sebet anabya bikolo bikalya omuntu witwa mwa mtu alukona nyuko
0: ochalame kwe chondo
1: kwe chondo enzi enzi ya abantu abaka ho baho balundi babere babikamba ehe ndipama bona ndipama twari muteka ukuchiboyi
0: tumulowe mpino mutsenga mushenene ndo tumulola yayo tubabyo monene kutsamunga
1: ndiyo ba mukwa mumsumbira ukuchiboyi nero ba mutu ale mutrenga yo yolo yolo kwa ikire bali nyuzanye zanyisa eregenda genda ne yahomer
0: ariko karaya mwe babrisi dali tsor yo
2: mugaenda bana mwe mbambu ko ere kuko bwe manika ikavito yo kuko bwe mariana
0: lolo
2: ndu ndu bwe
0: maka ikavito kwa lolo mudelo ba mugabirwe mukorye ama musiana na babela ba manene
2: Ambuno musiye
1: nene. Nabasu bayi ka yabo. Ibiko yinga namunabwira ukasanga bomunzira mwe bakenda bakandanda. Ebisomeko ubashigabyo beno bamusende bakenda butambala bisomeko. Abagenda genda nereho bahoba mubayahumera umukoni nayo mwale womwana.
0: Wasinja mushakolo tikaraketo hatote isabando unemulendereri abantu bawe unemuhana nabo. Kuna mulebolera nabo ewashabu haba ni misho omusho yo bamugwako tukaba simabo kokyo kyo abaka kwa mumwezi yikunde evende haro ikana bebundi nakere no bende bari buri mwese bukira no bende mwandi bubukasa sokala
1: ndugo shimana bali
0: nero nero nero nero kabla mundu muruma
2: ina ndino akakara ke watu ku uwa ngana bulire moyo tiri akabye shiche echi chindu cha wote nero
0: habya mulo yimo woma
2: tangana au
0: eh habya mulo yimo woma mwa watu rero nage abalu bali kuno busi nabashya kulu busi nabana bakanda tarola oko esata kusangwa
2: misero yebelu
0: atiko kandi amasata nyambo bak amasata ayo obuli munu kumbini wako naye he iba ama ndambiya mamolo abantu bakabanika bushi kuri abantu bakana yale mahale hale na abantu bakayale mahale hale nelikwa bakabanika ndambiya mulo mama omushakuru mama watse eno bakabanika omoyo ariyologolo erika amuma mukatikanene no mumasiri bakabye bushiba nabero bundarera nero kashya bukasatsa amulo bama yatro achewa e
2: amure mbayuka satsa matero nase bado yini bare
0: ati baba bakasatsa
1: shenga okondar
0: nase ati baka shenga lonya wanye amasatsa yo nokanyoni nyambute rumbo
1: tsatsangu
0: nyambute na Na yes yes over and good I didn't know okandi shabye awuri anya bandu awuri luch uwe yuta musero ibo we bikito echi chindo chona mushiru kala ukala ukala ukala na musero nerati avaria atuka njwa bandu baba seka twamagalo awuri chira ayo zitu no bandu ka horota enisha tutsunduti amutumo anarvama ya so mutali mbaya bama limbia ayuka yaka uchavo akomasata wewe kunde abu simata shaba kafunga hiyo hegots erikwa arya umera lyo tunne babara basara ba muhamba mubaluba mukoriya mochi mwenzi onto namuna wire sharsha baneka
2: ndane na
0: tayi ya satara ule
2: na ndane na ndane na ndane na mukabo ntiafungeta anga ngasaka wewe yo yo ko habye umunome ama yelumba abere yelumba akalwayo kwishye bwo tukubabara rangatuka bando babara yatu Nariyo kundi akalabu machirimu. Amu umuluhini anu masiriria ni mpingu. Efiyo atipasa na mavewa. Nariyo ama tunamati oko.
1: Kumuchiri.
2: Oko nthera. Numuluhia masa akalu sayesho njimba. Akamuta kasiyo kwa te. Natata kasiyo njimba
0: inoji. Kukashichi karu.
2: Nariyo umuluhia masa. Ebu amabina malawe. Ama vya velo lere ngeri, no yaka dunia enda na shenjenda. Madhraba kambu, no. Ano kaka wakishi muloji. No kaya no dama vya muhamma. Nari ya
1: maenguene.
2: Amuloji ya mavya sehi kawata. Chishichicha. Esi wajipa sehi jirae.
0: Kwa chishichicha.
2: Chishichicha. Pas, ati ya hii, ati china chitse. Ini atimba, ini. Pas, ama sala. Ama, nari ya, no yasi mwa ya takasi ya macha ganda. Ama vya vete kasi ya mocha ganda. Basi, oja malumbuke, akasi ya ikomwe wa anendumbu. Wama wabia njache, nerio abandro, eva tendo kwa mocha ganda. Ayona ya, oyuri ataka wako siya njimba, siyo wama yetu wana. Mundo wana sini atumureba yesi njimba yesi.
0: Ya, chao. Mwame sasame.
2: Yesi njimba yesi yesi alaya.
0: Kamerade sirida ya.
2: Nariyo, sikaba nekasa tiyata. Indi anga lumbu kariyo na naye lumba. Na kari na hiko macha swamu hara.
0: Na hume.
2: Na nuwak mpingu kabu.
1: Pala na munu wiri. Swamu avalo yingendo, ngendo, ngendo. Yetu wabengu muloi, ini agenda. Asha ya hera, hande. Umazi si hoyo, walwa na vage, vanzo.
2: Na mata shimamu, kumwa mingwe, uwe madiwa, erinariwe yumakashi. Sina ndiverirwa na chehongo, ania hoizine, ekapu na Kristina.
1: Na mtulia buni mnye mangoli. Na nzanzo bonane, mshena na hawa mana. Sivanza umandichiwe.
2: No yuna yeshimo matakere, mukatakere, angavye wukari, eritsuke masareka, erisheiko mumahikwe, erisheike herugenreji, mukatakere kosi, namabunye kundrum, namabanete, namabakiria, mura kiria muka yevina.
1: Aha,
2: nabahe mkini nikwara. Kwa sangwa shimba shenyusia, nekomo.
1: Amoti ya gana. Tukovishichi.
2: Tukovishichi.
0: Vishichi vandu. Wasinja ama.
2: Umunye nabanya vishichi.
0: Inga umati mune mururiawe mulero. Chukava ha emisho ayikalaba. Nivindu kwenene. Hati mwavya vandu wa uma. Mwagenda amachi huo. Ama venda amachi huo. Yolero mwadu niya ya humira. Hana abiri ya ikaya. Arenge rakuno. Uwesike vindu ya umishibi ya. Nariyo, ukawe ndayo, si rich, ili mubili munene, alivyo si rich. Ewa, nariyo wenzire, ama yayo, ni aminya kwa kashashi asubula, si rich.
2: Esi murich.
0: Ampo, ewa, abalu anabamanda masia wambu, wakai, wafi kwa basaika, nire ya yayo na, nariyo, ili chuna chenana, chire. Ichire mabote kibosi. Nariyo munda nabia maeyambo. Ichiwa nana munda tokeri ndare rayo. Nyana ndare rayo. Abi yeko kabote arishafu mbabu. Iwe lito. Kulini ma warongo. Mabue awalito hile kalungu. Ama uru. Ambuba wabili hikayat. Kwa muna yambo. Kwa mabia bia yeko kumungu ayo. Ama hakao. Tata muna yambo. Ama kura. Aba mbabada kakura. Lama aloha. Sasa unayi ati nitiranu njowena. Ama kura makura. Mungumu umayeli wa salamu shia. Ya mawewe ndundi. Naho abande mwabahwera mwabaya hume. Kwa yoko mwati areho oko mwereya mwewe.
2: Kwa mwono mwende nande mwema tata mchande nande.
1: Nani wenye sebandi awa ulipiriboshi. Awa mwukuri narewe. Nama mwono.
0: Kwa nana ni mwukuri ya bieto ma. Kalimi abahira boshi na basukari na ba mati na ba tenge na ba swaga boshi abya ndi kumina bebiri ya bajira tuni landeko.
2: Enori ari tisatisa mo ba swaga na matashi na abare beti boshi tebe ba ne mo boros mo mahi mo tembo mo beri chagari ya chuo chende chiro kuhani.